0: mi alo uedare gorki kami seka ya maktage isit mi chirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kay chiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kakaita na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karit takalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit seka kami te komi seke talo.

0: kami alo wedare gorki tsaka kami seka ya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da sakaita na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karit takalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit seka kami te komi seke talo

0: Da kami alo wedare gorki tsaka kami seka ya maktage isit michirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 3624-970852.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911.
0: Da kakaita na dokoshi isit yakinta ka kayay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karit takalik. Tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Seka kami te komi seke talo.

0: Da kami alo, we dari gorki, tsaka kami sekaya maktage, isit mitirake, ta kami kayotawan. Da nira ni chako, yakinta WhatsApp
1: 3624-970852.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawotake kaychiken kanachalataki, yakinta
1: 911.
0: Da kakaita na dokoshi, isit yakinta ka kayaay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ke kunyita kanyi isid yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Seka kami te kumi seke talo.